Ang deng chari bang ning kang alun chir ang deng long pen adun tu neli kang wai pun tu bari rong parpi kilun alun alun alam ti jir jir mon jir tang te arjik senang bari rong parpi kilun labang su alun jir.

Ang deng chari bang ni gang on lunjir ang deng long pen adu si alun jiten rong pi kilun alun alun alam thi chuhut barla apor adaprang tangte arjik senang ang deng chari bang ni gang on lunjir ang deng long pen nili kang wai pon adu si alunjir.